nananom bahima fo na tradi abo na no pay muachi yena na baniye na no pay nyina mama munyina achia no pay na nanchua na no pay mi chiao yena na ji wa kodie na no pay munyina achia no pay ene ye himfo no nyina bipie na am pa be chire me sigwa do ma hini na na no pay piao a chama na na adu jam fi bo nsafo sigwa te hini na na no pay o kraso